Amber wath de tanning ha ambak dum thanis do kin yombi an gaha ambane o han de han gewan dan ne no kin hanga in tatham non marju anat ya bika ya he chat ta think hangi wan it sa non ye pahasis o mayuska dabitas de jagat non marju na Inon isko bupin siya bisintat. Ja winjo wathanar damini sniya si chigabits. Nakoda Impressions anar damin sa CJWE. Oh na.